0: maar ngambia sina kainyo.
1: Die!
0: Fale na rosa tfale.
1: Fale!
0: Marke na rofali, atika jam welcome to Kiki.